0: 8:49 time all over the Philippines. Kabayas, it's your boy DJ Benjamin. Kayo po yung nakatutok sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.1, your good vibes. The days are shorter, nights are longer, and Christmas is fast approaching. We have 74 days before we celebrate the birth of our Lord Savior Jesus Christ. 10 linggo, 4 na araw na lang ka-vibes, ha. Ang bilis ng panahon. For those of you who just turned on your radio, let me give you your morning essential. This is our top news for today. But first, let's start with our weather update for today. Okay, we have the intertropical convergence zone affecting southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the easterlies affecting the eastern section of northern and central Luzon. Northeasterly wind flow affecting extreme northern Luzon. Specific forecast for specific province in Bicol region, Mimaropa, western Visayas, Negros Island region, central Visayas, Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Leyte, and southern Leyte. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorm will be experienced caused by the intertropical convergence zone. While in Batanes, Babuyan Islands, you'll be experiencing cloudy skies with rains because of the northeasterly wind flow. Sa bandang extreme northern Luzon po yan. While in Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, and Pangasinan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm will be experienced because of the easterlies. Yeah. For the rest of the Visayas Island region and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm will be experienced. This is caused by the intertropical convergence zone, while for the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm caused by the localized thunderstorm. Here in Angeles City, as early as 8:51 in the morning, we are at 26 degrees Celsius. We are expecting expecting hot days ahead. 6 days of hot weather. So if you are planning to head out this week, well, this is the perfect time. Today, we don't expect it to rain as much as we expected last week. And it's gonna continue, or this weather will continue throughout this week. At least here in Pampanga, okay? So if you are planning to do your laundry, or you're planning to visit the park with your family, I think this is the perfect time to do it. Okay? Kung may plano ka man, baka naman pwede mong yayain si DJ Benjamin. 8:52 oras na sa buong Pilipinas ka-vibes. This is our The Morning Roundup Headlines.
1: Una sa balita. Una sa serbisyong publiko. Una sa serbisyong publiko. Hatid ay impormasyon para sa tao. Hatid ay impormasyon para sa tao. Ito ang GV99.1 News Updates.
0: Sa ulo ng nagbabaga mga balita ngayong Oktobre 11, taon ng 2026, araw ng Lunes, the morning roundup headlines brought to you by Mike Benjamin, reporting for our headlines today. Senador Joel Villanueva, emosyonal na nagbahagi ng epekto ng mga pamumulitik ang pag-atake sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanilang religious organization.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: Singapore-based Vena Energy mamumuhunan ng 52 billion peso sa renewable energy para sa Pilipinas. Supply ng kuryente palalawakin.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: Attorney Manasseh Scarpio, giniit na personal na pera ang ginamit sa kinekwestiyong credit card transactions. Vice President Sara Duterte, wala umanong kinalaman.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: ICC, isasagawa ang ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Oktobre at 13 bilang paghahandayan sa nakatakdang paglilitis.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: Senador Joel Villanueva, emosyonal na nagbahagi ng epekto ng mga pampumulitingang pag-atake sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanilang religious group. Emosyonal na ibinahagi ni Senator Joel Villanueva ang epekto ng mga pamumulitingang pang-atake at paninirang puri umano'y tumama sa kanya, sa kanyang pamilya at sa religious organization na Jesus is Lord o JIL. Nilahad niya ito noong Sabado sa Quirino Grandstand sa pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng samahan. Sa kanyang mensahe sa pagdiriwang, binigyan diin ni Senator Villanueva ang mahalagang papel ng kanyang pananampalataya sa Diyos sa pagharap sa mga pagsubok at batikos na aniya ay nakakaapekto sa kanyang reputasyon. Nagpaalala rin ng senador sa publiko, lalo na sa mga Kristiyano, na huwag umasa ng labis sa artificial intelligence or AI at sa social media. Dinaluhan ng libo-libong miyembro mula sa Pilipinas at mahigit 83 bansa ang pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng JIL Church Worldwide na nagmarka ng halos 5 dekada ng ministeryo nito sa Pilipinas.
2: The morning, round
0: Singapore-based Vena Energy mamumuhunan ng 52 billion pesos renewable energy sa Pilipinas. Supply ng kuryente palalawakin.
2: The morning, round
0: Nakadagdang mamuhuna ng 52 billion sa Pilipinas ang Vena Energy, isang kumpanyang nakabase sa Singapore. Ito ay upang palawakin ang paggamit ng renewable energy o mas malinis na enerhiya sa bansa. Inaasahang madaragdagan ng mahigit 1 gigawatt or 1 gigawatt ang kapasidad ng paggawa ng kuryente ayon sa Presidential Communications Office. Kasunod ng anunsyo ng pakikipagpulong ni President BBM sa mga opisyal ng Vena Energy sa kanyang pagbisita sa bansang Singapore, bahagi ng planong pamumuhunan ang pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Target ng gobyerno na umabot ng 35% ang bahagi ng malinis na enerhiya or clean energy sa pinagkukuhanan ng kuryente sa pagsapit ng taong 2030 at 50% naman sa pagsapit ng taong 2040. Inaasahang makakatulong ang mga proyektong ito sa pagpapalawak ng supply ng kuryente at sa pagbawas ng pagdepende ng mga tradisyonal na pinagkukuhanan ng enerhiya. Kabilang sa mga proyekto na pinapatakbo at binubuo ng Vena Energy sa Pilipinas ang mga pasilidad na gumagamit ng solar at wind energy, gayon din ang mga nasa Pangasinan at Ilocos Norte. Attorney Manasseh Scarpio, iginiit na personal na pera ang ginamit sa mga kinekwestiyong credit card transactions sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: The morning, round of
0: iginiit ni Attorney Manasseh Man Scarpio na personal na pera ang ginamit niya sa mga credit card transactions na tinatalakay sa impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Aniya, walang ginamit na pondo ng pamahalaan at hindi sangkot ang bisis sa mga gastusin. Ipiniliwanag din ni Carpio na ilan sa mga transaksyon sa Japan ay ginamit upang bayaran ang gastusin ng malaking grupo dahil wala silang sapat na cash noon. Kalaunan, pinaghati-hatian umano nila ang kabuuang bayarin. Samantala, ang ibang mga resibo naman ay may kaugnay umano sa mga junior at senior basketball player. Kinwestiyon din ng abogado ang paglabas ng mga pribadong record, financial or financial record, na ayon sa kanya ay maaaring gamitin sa propaganda at paninira sa reputasyon ng mga taong sangkot. Nanawagan si Carpio sa publiko na suriin ang mga dokumento batay sa kanilang konteksto at pinagmulan. ICC, isasagawa ang ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Oktobre at 13 bilang paghanda sa nakatakdang paglilitis.
2: The morning, round of headlines.
0: Isasagawa ng International Criminal Court o ICC ang ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Martes, October 13, 2026, upang talakayin ng mga natitirang paghahanda para sa paglilitis kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnay sa kampanyang laban sa ilegal na droga. Kabilang sa mga tatalakayin sa status conference ang schedule ng mga pagdinig, paghahain ng mga ebidensya at mga hakbang para sa paglahok ng mga saksi at kinatawan ng mga biktima.
2: The morning, round of
0: tatalakayin din sa pagpupulong ang mga kinikilalang hakbang upang maprotektahan ng mga saksi at matiyak ang maayos na paglalahad ng mga ebidensya sa paglilitis.
2: The morning, round of
0: layunin ng pagpupulong na ihanda ang mga panig sa mga susunod na yugto ng proseso na hukuman o nang hukuman bago sila magsimula ang paglilitis. Inaasahang magbibigay ng linaw ang mga susunod na pagdinig sa mga usaping kailangan lutasin bago ang paglalahad ng mga ebidensya. At para naman po sa ating top 3 headlines. CIDG, sinalakay ang bodega ng mga pekeng Slimming Coffee sa Bulacan. 8 individual arestado at mahigit 6.1 million peso ang halaga ng produkto at kagamitan ang nakumpiska.
2: The morning, round of headlines.
0: Vice President Sara Duterte nagpahayag ng pagkalungkot sa pag-uugnay sa Pilipinas sa mga nasamsam na tone-toneladang shabu sa Thailand at Laos. PNP patuloy ang beripikasyon.
2: The morning, round of headlines.
0: Pangulong Bongbong Marcos itinuturing na banta sa banta ng seguridad ang umano'y 319 million remittance sa kumpanyang inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte.
2: The morning, round of headlines.
0: Si IGG sinalakay ang bodega ng pekeng Slimming Coffee sa Bulacan. 8 individual ang arestado at 6.1 million ang halaga ng mga produkto at kagamitan ang kinumpiska. 8 individual ang inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos salakayin ng isang bodega ng pekeng Slimming Coffee sa Barangay Parulan, Plaridel, Bulacan. Tinatayang 6.1 million ang halaga ng mga produkto at kagamitan ang na-recover sa operasyon. Isinagawa ng mga operatiba ang pagsalakay sa bisa ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Kabilang sa mga naaresto ang isang Chinese national, 5 lalaking Pilipino at 2 babaeng Pilipina. Kabilang naman sa mga na-recover ang mga nakahandang produkto, materyales at pag-iimpake ng mga kagamitan sa pagmamanipaktura ng pekeng Slimming Coffee. Nagbabala naman ng CIDG sa publiko laman sa pagbili ng pekeng produkto na pampapayat na maaaring maglaman ng mga mapanganib na sangkap. Nasa kustudiya ng mga otoridad ang naaresto habang inahanda naman ang mga kaukulang kaso laban sa 8 individual.
2: The morning, round of headlines.
0: Vice President Sara Duterte nagpahayag ng pagkalungkot sa pagkakaugnay ng Pilipinas sa mga nasamsam na tone-toneladang shabu sa Thailand, Laos at PNP. Patuloy pa rin ang beripikasyon.
2: The morning, round of headlines.
0: Nagpahayag ng pagkadismaya si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga ulat na maaring Pilipinas ang destinasyon ng malaking kargamento ng ilegal na droga na nasamsam kamakailan sa Thailand at Laos. Nagpapasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga otoridad ng Laos at Thailand matapos nilang masabat ang mahigit 500 kilo ng shabu mula sa isang pribadong eroplano sa Laos at mahigit 1 tonelada ng hinihinalang shabu sa Gulf of Thailand. Ang huling kargamento ay tinatayang nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police or PNP na patuloy nitong biniberipika ang mga impormasyon tungkol sa posibleng destinasyon ng mga nasamsam na droga. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon na nasa Pilipinas na talaga nakarating na sa Pilipinas ang nakatakdang dalhin ang mga produktong ito. Binigyang diin din ni Duterte ang kahalagahan ng mas matibay na palitan ng impormasyon at pagtutulungan ng mga otoridad sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang labanan ang ilegal na kalakalan ng droga sa rehiyon. Pangulong Bongbong Marcos, itinuturing na banta sa pambansang seguridad ang umano'y 319 million remittance sa kumpanyang inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte. Itinuturing na usapin ng pambansang seguridad ang umano'y 319 million pesos remittance mula sa China at Hong Kong na natanggap ng kumpanyang Cali 88 Foods Corporation, kumpanyang inuugnay ka Attorney Manasseh Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Lumitaw ang impormasyon sa paglilitis sa impeachment laban sa Vice President matapos ilahad ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga kaugnay na record ng transaksyon. Batay sa mga record na inilahad ng AMLAC noong October 5, umabot sa 319,326,770.41 pesos ang kabuuang remittance na natanggap ng Cali 88 Foods Corporation mula sa China at Hong Kong. Sinasabing halaga humigit kumulang 315 million point o 315.94 million ang nagmula sa mainland China, habang 3.39 million naman ang nagmula sa Hong Kong. Dahil dito, sinusuri ng National Security Council ang impormasyong inilahad sa paglilitis upang matukoy kung may implikasyon sa pambansang seguridad ang mga transaksyon. Ngayon man, iginit ng kampo ni Duterte na walang sapat na patunay na direktang nagmula sa pamahalaan ng China ang naturang pondo. Nilinaw rin sa pagdinig na ang mga record ay tumutukoy sa mga transaksyon ng kumpanya at hindi otomatikong nagpapatunay na personal na nakinabang dito ang mag-asawa. Patuloy na sinusuri ng mga kinauukulang ahensya ang mga transaksyon upang matukoy ang pinagmulan ng layunin ng mga pondong ito. Sa ngayon, hinihintay ang mga resulta ng pagsusuri upang mabigyan ng linaw ang usapin at matukoy kung may paglagbag ba sa batas na naganap. Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita. Ako po si Mike Benjamin, nagbabalita para sa GV 99.1, GV Informed, GV Updated, GV Ready.

0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, Your Good Vibes.
1: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
2: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Balang abak, maganda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
7: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Fan 18 time all over the Philippines, Good Vibes. Still listening to your number one Good Vibes station, GV 99.1. It's your boy, DJ Benjamin. Welcome po sa programa kong Brunch Takes. Okay, ito yung ating magiging topic for today, ah. Mga ka-vibes, pag-usapan natin ng isang panukalang batas na posibleng maka-apekto sa paraan ng paggamit ng social media ng ating mga anak. Para sa mga listening na young parents at saka yung mga may kamag-anak na teenagers or below the legal age. Meron tayong tinatawag na Smart Kids Act or Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces. Layunin itong maprotektahan ng mga bata laban sa mga panganib sa online world, kabilang ang harmful content at iba pang digital risk. Pero mga ka-vibes, here where things get interesting. Paano kung ang solusyon sa mga panganib ng social media ay hindi lang pagbabawal, kundi pagtuturo sa mga bata kung paano ito gamitin ng tama? Itong Smart Kids Act ay nasa Senado na, no, at nasa proseso na siya ng legislative process ng Senate upang maipasa na sa isang opisyal na batas, no. May mga nagsasabing kailangan ng mahigpit na restriction dahil hindi pa sapat ang maturity ng mga bata para harapin ang mga yung lahat ng panganib online. Sa kabilang banda, meron din ng mga nagsasabing mas mahalagang turuan sila ng digital responsibility dahil darating ang panahon na kailangan nilang mag-navigate sa internet sa kanilang sarili. So ngayon, pag-uusapan natin, protection ba through restriction o protection through education? Ano nga ba ang mas epektibong proteksyon sa mga bata online? Tama bang ipagbawal ang social media o mas tamang turuan sila ng tamang paggamit nito? Social media ban ba o digital literacy? Mga kabayans, ito ang pag-uusapan natin sa Brunch Takes. Anong take nyo? Pabor ka ba na ipagbawal ang social media sa mga edad 17 pababa, o mas mainam na turuan sila kung paano gumamit ng social media? Hindi lang 17 years old, ha? 17 years old and below. Again, guys, for our Brunch Takes today, pabor ka bang ipagbawal ang paggamit ng social media sa edad 17 pababa? O sa tingin mo, kaya namang turuan na lang sila kung paano gumamit ng internet ng tama, no? Bakit natin pinag-uusapan to, ka-vibes? Yung mga nakalipas na social, school violence, no, dyan sa Tacloban, sa Zamboanga. Merong nga nakikita ang PNP na direct relation sa internet o paggamit ng internet dito sa mga batang ito, ano ka vibes? So, isang anggulong tinitignan yan, ha? O kung meron kang music request, greetings o reaction sa ating topic for today, text mo ako, ka-vibes, sa ating numbers 0908-516-4466. Again, the numbers are 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Ayan, ha, ka-vibes, hintayin ko yung mga mensahe nyo, ha? Kasi importanteng malaman natin yung pulso ng bayan about social media use para sa mga ating minor de edad. Good vibes kwentuhan, good vibes tugtugan sa inyong number one Good Vibes station, DJ Benjamin. We'll be back after the short break only here at GV 99.1, your good vibes. It's 10:22 in the morning. That time check is brought to you by Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
3: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the Mixlr app and search for GV 99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
6: Let's go!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwakan! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Kaya mahal-mahal na talaga ng gasolina. Kaya po yung nakikinig sa GV 99.1. Pasakit sa mga TNVS drivers, jeepney drivers, pati sa mga production manufacturing company natin yung mabilis at matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano? Epekto niyan, lahat ng traveled goods tumataas din ng presyo. Gulay, canned goods, mga iba't ibang produkto na inaani, pati karne meron, tumataas din. Ano? Ay, bakit? Dahil ang produkto petrolyo, ginagamit din natin yan for manufacturing at saka pagpapatubig sa ating palay, di ba? Paggamit ng mga makinara pang pang-ani sa iba't ibang poultry farms o hog raisers, gumagamit din sila ng diesel para sa kanilang production. Ano? Kaya mas mataas talaga ang demand ng diesel, no? Kesa sa gasolina. Ha? Maraming salamat kabayan sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe sa ating Facebook page at sa ating SMS lines. Basa tayo ngayon kabayan ng ating message. Sabi niya 6464, good morning DJ Bench. Shout out naman po sa tropang Limbones Crew. Yan, happy happy listening sa inyo, Limbones Crew. Shout out po sa tropang sa tropa namin, lalong-lalo na ang presidente namin na si Don Robert. Uy, pang-president talaga yung pang Don yung Donyo eh. No? Don Robert Pascual. Oh, hindi ko na masasabing isa pa. Pa-request po ng tropa. Salamat DJ Benjamin, silent listener for TNVS RL mga mapangay. Kapangay mo, ne? Anong request niya? Silent, sorry. Tropa. Sinong kumanta ng tropa? Next message from 9792, ang sabi naman ni Kavibes ay, hello DJ, ako po, request ako ng OPM. Kasama kang tumanda. Oh. Umabot man tayo ng 3001, yan ang request ni ating Kavibes. Dedicated ko yan sa mahal kong asawa na si Jamie Lee Dizon ng Broadway Marisol. Alam mo, tambay akong Broadway dulo. Nung ako ay high school, pati sa Mayflower, yan. Shoutouts din sa mga tiga DSM, Down South Marisol sa 3rd Street. Happy, happy listening sa inyo lahat. Broadway, Mayflower, yan mga sa Yale, tambay din sa Yale. Oo, mga panahon na lagalag pa. lagalag. Next message from our SMS lines. Miss Pines, bumabati ng magandang umaga. Happy Friday. Oh, Monday ngayon. Mami Pines. Play ng song ng Driver's License ni Oliver Rodrigo. Okay, got you. Next message, still from our SMS line, 7969. Good morning, DJ Benjamin. Maplay naman po ako ng Randomantic ni James Weird. Yan ang request naman ni Gretchen, all the way from Porac, Pampanga. 0318, good morning, DJ Benjamin. Shower out naman po sa lahat ng TNVS drivers. Pa-request ng Dilemma. Ayan naman ang pa-request ni Poging Transporter, pare kong ninyo, happy happy listening. At sa lahat ng ka-vibes nating on the go ngayon, ikaw man ay pasahero, pahinante, driver, shower out sa iyo. And thank you very much for listening to GV 99.1 on the background while you guys are traveling. Also, big shoutouts to our workforce, happy happy listening to you all. Sa mga ka-vibes natin nakikinig sa kanilang mga opisina, sa mga karinderya, sa mga sare-sare store, grocery, at iba't ibang toda, happy happy listening po sa inyo, ka-vibes. Thank you very much for keeping us on the background habang kayo ay kumakahid sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, habang sinusubukang kumita ng pera sa lapidatong. Happy happy listening po. Thank you very much for keeping us on the background, ka-vibes. Shoutouts din kay Joshua Ocampo, sending us a message via Facebook. Hello, request po ako ng OPM kasama kang tumanda Daniel Padilla. Oh, dedicated sa beautiful wife niya na si Jamie Lee Dizon ng Broadway Marisol. Shoutouts din ng lahat ng tiga barangay Ninoy Aquino. American Express, Howie T. American Express. Saka doon sa mga tropang tambay sa laylayan sa 5th Street yan. Happy happy listening. Take ko dyan DJ, take ko dyan DJ, mas okay na iban muna yung social media sa mga minor 12 years old and below kasi nakikita ko na din na may mga magulang na gumagamit o ginagamit kids nila for monetization online. Wala siyang pakinabang sa child labor. Pinagkaiba sa child labor. Sabi yan ni DJ Liza. Papakinggan niyo siya mamaya. Abang-abangan niyo po siya dito sa ating number one Good Vibes Station GV 99.1 sa kanyang programang Chika Fantambayan. DJ Liza po yan. Catherine Santos, sending us a message via Facebook as well. Para sa akin, DJ, hindi dapat ipagbawal. Huwag nang ipagbawal na gumamit ang mga gadgets. Ang mga 17 years old to 12 years old lang muna ang dapat gumamit muna ng gadgets. Ang dapat ay gabayan sila at limitahan sa paggamit. Kailangan din kasi nila, lalo na sa online class or sa pag-search ng mga kailangan sa pag-aaral. Thank you, DJ Benjamin. Isa yun sa mga sinasabi ko. No? You've made a very good point, Catherine Santos. How can we put a ban to a system built DJ around social media and cell phones, diba? Sa eskwelahan, imbis na announcement, wala, may mga group chat yung mga yan. Doon din sinasubmit yung mga what do you call this? Mga projects, activities, diba? We've built a system around information technology. And it will be hard for us to put a ban on it. Lalo na kung hindi natin naayusin mismo yung sistema. Pero ikaw ka, Vibes, pabor ka ba na pagbawalan gumamit ng social media? Hindi lang nung hindi lang nung smartphone talaga, yung social media ban sa mga edad 17 years old pababa. Yan ka, Vibes. I would love to hear it from you, ka, Vibes, if you have any take on this topic. Now, let me know. Send me your message over to this number 0908-516-4466 or to our Facebook page facebook.com/gv-991 or search nyo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. Dahil sa brunch takes, meron kang take, meron akong take, meron silang take. We'll take it one take at a time. DJ Benjamin will be back after this short break. And awesome music from Pitbull and John Ryan Fireball na papakinggan sa inyong number one Good Vibes Station GV99.1. Your Good Vibes.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

Kavaz, today we're talking about the use of gadgets for our minors here in the Philippines. Meron tayong Smart Kid Act na nasa Senado na, no, na naglalayong maglagay ng ban sa mga edad 17 pababa sa paggamit ng social media. Para sa'yo, Kavibes. Dapat bang ipagbawal o pabor ka ba sa pagbabawal ng paggamit ng social media sa mga minor de edad dito sa bansa natin sa Pilipinas? O mas okay sa'yo yung turuan na lang sila to educate them, no, on how to properly use social media? Meron nabasa ang post sa dumaan sa aking FYP. Gen Z term yun, FYP. Sabi nga, kung ikaw hindi mo hahayaang matulog ang anak mo na mayroong contact sa mga masasamang tao katulad ng mga drug pusher, child predator, pedophile, no, dapat daw hindi mo hayaang matulog yung anak mo na katabi ang kanyang cellphone, smartphone na may access sa internet dahil meron silang kakayahan na abutin ang ating mga minor de edad, no, yung mga masasamang loob sa online. At medyo tumama sa akin yung ka-vibes, no, kung napaka-ingat natin sa anak natin sa real world, eh meron tayong parang tinatawag nating alternate universe, eh. Parang alternate universe yung online place, di ba? So ikaw ka-vibes, papayag ka ba na ipagbawal o to put a ban on social media use ang mga edad 17 pababa, o mas pabor kang turuan sila ng tamang paggamit ng online internet? Kung bababaan man ka vibe, 17 years old, gusto mo bang babaan? Gawin natin 12, gawin natin 14 years old. I would love to hear it from you guys. Send me your message over to these numbers, 0908-516-4466, or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991. Again, our question or survey says question for today, pabor ka bang? Pabor ka ba sa pagbaban ng paggamit ng social media sa edad 17 bababa? O mas dapat lang naturuan sila ng online safety? Here's a music request. This song goes out to Mommy Pines. Her request in music. Here's Olivia Rodrigo sa kanyang awiting Driver's License, playing here on GV 99.1, your Gay Vibes.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marquee Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
2: It's 11 a.m.
3: This time check is brought to you by all new, best ever Enervon. Enervon Z+.
4: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
5: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, makal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad kim obra o pamagaral.
6: Karas kim panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hello?
9: Hello, Lola. Pakibuksan mo nga yung video.
8: Bakit ko naman bubuksan ng gripo?
9: Lola, video po. Pindutin nyo lang yung icon sa camera.
8: Bacon? Sa lamesa? Walang bacon sa lamesa. Ano ka pang bata ka?
9: Icon sa camera. Lola naman eh.
8: Pinipiro lang kita, apo. Hindi naman ako bingin, no? Eto na. Buksan ko na yung radyo.
9: Lola! Video! Medyo malayo man tayo sa kanila, ang diwa ng Pasko ay di mag-iiba.
1: This is GV99.1 para sa Paskong masaya.
10: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
11: Aray! Sakit ng katawan ko!
12: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis! Extra galing! New Alaksan Extra!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
16: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
18: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
19: Let's go, Lala!
18: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
5: Huwag ka po maniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
2: Your voice matters.
6: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
1: Any objection?
6: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
5: Oy, wait ha.
6: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Up! Walang take-out!
10: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Pila-pila!

11:13 time all over the Philippines, ka vibes. Good vibes, Uktugan. Good vibes, Kwentuan. Sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Sabi ni 2372, shout out po kay James Ramsey Alvarez Cruz at kay Rio Manalo Benko. Birthday po nila ngayon. Shout out din po Limbonis Crew. Request po ng Kaluguran Dakay Tamu ng Nobelistas. Kaya para kay ano mga pangalan? What's the name? Yan, kay James Ramsey Alvarez Cruz, kay K. Rio Manalo Benko. Happy birthday! At sa lahat na nagba-birthday ngayon, happy birthday! Kung mayroong sobrang Shanghai at saka spaghetti, andito po kami sa 4th floor PG building. 11:14 po ang oras na sa buong Pilipinas, kabayan. Today we're talking about the Smart Kids Act. Ito po yung panukalang batas na nasa Senado na ngayon, kung saan naglalayong iban ang paggamit ng social media sa mga edad 17 pababa. Anong palagay mo dito sa panukalang batas na ito, ka-vibes? Ikaw ba ay pabor na ipagbawal ang paggamit ng social media sa edad 17 anos pababa? O mas maingin na maturuan sila ng tamang paggamit ng internet? O baka naman sa iyong palagay, masyadong matanda ang 17 anos at pwede nating ibabato sa mas mababang edad, no? Like a 12 years old, something like that. Alam mo, nag-strike din sa akin yung komento ni DJ Liza kanina na yung mga child influencer na naka-monetize tapos gamit yung account ng mga magulang nila. Parang diba, somehow child labor din ang labas niyan. Well, as long as the kid is enjoying, di ba? Para saan kung as long as the kid is enjoying, pero pag mas more of a requirement na siya kesa sa hobby, parang it defeats the purpose, no? Eh, okay lang kung kumita ka, pero wag naman sanang gawing main source of income yan. Naalala ko yung Kramer family, ganyan din sila, no? Mga parents yung nagbe-video, tapos they upload it online, no? But it seems that the kids are enjoying. That's my own opinion, all right? 1, 2, 3, 4. And I also believe that our kids is entitled to their own privacy. Naman dapat basta-basta na alam mo yun. Alam na lang ng buong mundo kung ano nangyayari sa kanya. Ang hirap kaya ng buhay ng vlogger. Totoo. Mahirap kasi parang every time, kahit pagod ka na, every time na may magpapa-picture, you have to smile, diba? Accommodate them. You have to be very careful sa mga bagay na sasabihin mo kasi one misunderstood sentence or statements can ruin your career. Kaya sinasabi ko yan si Kong TV, pag yan ng babae pa, sirang-sira na kami mga lalaki. No? Sasabihin na talaga nilang pare-pareho lang kayong mga lalaki. Wala nang pinagkaiba sa iba, ano. Ayan, guys, today we're talking about the Smart Kids Act. Pasado na yan sa Senado. Anong masasabi mo? Pabor ka ba na bigyan ng ban sa paggamit ng social media accounts ang mga edad 17 pababa? Mataas ba para sa iyo, mataas ba masyado ang edad na 17? O para sa iyo mas importanteng turuan sila ng edukasyon kung paano gumamit online? I'll be waiting for your messages, ka-vibes. Keep those messages coming at the moment. Requested music coming in hot from our studio audience is Jamie Miller for his song Baby Doll, playing here at GV99.1, your Gay Vibes.

Wanna be with. That was Kendrick Lamar featuring Zachary sa kanilang Awiting Love playing here at GV 99.1 Your Gay Vibes. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po ay nakatutok sa aking programang Brunch Takes! 11:34 time all over the Philippines. Today we're talking about the Smart Kids Act. Oh, nasa legislative process na po yan sa Senado. Ibig sabihin, pinag-uusapan na po ng Senado kung paano na gagawing batas yan. Oh. Siyempre, meron pang mga tawaran yan dyan sa, ano, sa Senate. No? Pero ikaw ka, Vibes, anong palagay mo dito? Putting a ban on social media use, ha? Paggamit ng social media, not smartphones in general. Social media use sa edad 17 pababa. Yan. Ban. So, anong palagay mo? Masyado bang mataas ang edad 17? Sabi ni Bian Carlos, wag nang iban. Turuan na lang ang mga bata. Mga bata, kapag hinigpitan, lalong tumitigas ang ulo. Kaya turuan mo. Kailangan kinakaibigan mo ang mga kabataan ngayon. Kagaya ng bunso namin, 9 years old, minsan atin niyang pagka... Mulang takot lang sa akin. Alam mo, totoo yan, Bian, no? Iba dapat ang approach natin ngayon sa mga kabataan. Dapat mas friendly ang approach natin. No? Yeah, well, they are saying that the younger generations now are softer and weaker. Diba? May ganun pang angulo na naungkat dyan sa Senado. But I think it's we just need a different approach to talk to them, no? And to be purely honest with you guys, when I was young, sinasabi rin ng mga matatanda sa akin yan, alam mo, nung panahon namin, tingin lang, takot na kami. And I don't want to foster that kind of culture inside my house. Ayoko na mga napagtinignan ko yung anak ko imbis na pagmamahal at sa kaligaya ang maramdaman niya sa akin. Eh, takot, di ba? But it doesn't necessarily mean that we don't discipline our kids. Siyempre, didisiplinahin po rin natin yan. Turuan ng tamang asal. Iba dapat ang parenting. Feeling ko nga iba talaga ang parenting ng millennials at saka, ano, saka mga younger generation. Yung mga millennial parent. Oh. Kasi noon, sabi ko nga sa eskwelahan, parang normal yung mapalo ka ni teacher eh. O kaya hilain niya yung patilya mo. Pero normal din sa teacher na ganun na maging concern na pag walang baon yung estudyante, papakainin, pag umiiyak yung estudyante, aaruin. Hindi naman puro sakit at pighati. Pero palagay ko ngayon, kung malaman ng millennial parent na nasaktan ng teacher, napalo ng teacher yung anak niya, ibang usapan eh. Talagang mapapasugod si parent sa eskwelahan. Pero kami, ha, nung at the time, siguro nakaka-relate yung ibang millennial parent dito. Dati, pag napagalitan ka, napalo ka ni teacher, parang kakaunti yung choice mo magsumbong eh. Kasi pag uwi mo sa bahay, yun, ano, palo ka ulit, oh. Palo ka ulit kay parents. Sabi naman ni MC Kale, sending us a message via Facebook as well. Sabi niya ay... Mikael, sorry. Lunis na lunis, makatamad DJ Benjamin, marayo pa sweldo, hihihi. Kapit bisig lang ka-vibes, ngayong linggo darating yan. Oh. Adose na oh. Oh, para sa mga ka-vibes natin na sumasahod ng above maximum every 15 at saka katapusan. Yan. Baka naman, no, sa Thursday, di ba? Mabigyan ng pagkakataong... malibre para pwede nang mangarap, di ba? 11:38 ang oras sa buong Pilipinas, ka-vibes. We have a few more music lock and loaded on our queue. From our top hit selection, Baliktugtugan with Bibinos and Rich Brian sa kanilang awiting Edamame, playing here at GV 99.1, Your Gavibes.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: It's the season to be jolly. La la la la la la la.
0: It's all happening right here on GV99.1.
3: Your home for the merriest tunes and the happiest holiday moments.
4: Ho ho ho!
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Good afternoon, mga kabibs! Gusto mo yun? You're currently tuned in to your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes! At syempre, welcome, welcome, welcome to my program, Chika Fan Tambayan, ang tambayan puno ng tawanan at chikahan! Ito nga pala ang eksaheradang chismosang DJ, DJ Liza, ready to kick off your Monday! Monday na naman, no, mga ka-vibes, how was your weekend? Ako medyo na-stress ako over the weekend. Kasi yung bathroom ko nag-clog. So kailangan ko magpasipsip na po sa negro. Sobrang nakakainis. Kaya naman ito ang ating Monday What If, mga ka-vibes. What if bibili ka ng bahay? Ano yung mga practices na gagawin mo para siguradong maayos at masaya ang tirahan mo? Ayan ang ating Monday What If. Pakisend naman yan sa ating SMS line, 0908-516-4466. Pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page. Just search GV99.1. Nandyan kami, marami kaming followers. Pwede rin kayong mag-tune in sa aming website, gvradios.com. Mapapanood nyo ako through our live stream. Gusto kong marinig ang iyong pahayag para lang magkaroon tayo ng mga suggestions para sa mga future nating ka-vibes na nagbabalak bumili ng bahay. At para sa mga ka-vibes na may existing ng bahay katulad ko na na-stress over the weekend. Sobrang stress ko, nag-bike ako papunta ng cafe. Kalain mo, nawalan ako ng 5 kilos. Pero nakapag-gain ako ng 10 kasi nga nag-coffee pa ako at ng cake. Gusto ko marinig at makita ang inyong mga messages, mga ka-vibes. Pakisend naman yan sa ating SMS line and sa ating Facebook page. Basahin natin yan. At magbabalik ang aking programa, Chika Fan Tambayan, ang tambayang puno ng tawanan at chikahan, dito sa iyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: We are GV 99.1.
2: You are still tuned in to your number one good vibe station, GV 99.1. Happy, happy Monday! Ito ang inyong eksayradang chismosang DJ, DJ Liza, at nakikinig kayo sa aking programang Chika Fan Tambayan! Ito na, totoo na to. Sorry na, may jitters pa eh. So, balik tayo sa Monday What If natin. What if bibili ka na ng bahay? Like, now na. Ano yung sa tingin nyong gagawin nyo or habit na gagawin nyo to make your house a home? Gusto kong marinig ang boses ng ating mga ka-vibes. I-send na nyo ang inyong what ifs sa aming text line 0908-516-4466. Pwedeng-pwede rin kayo mag-message sa aming FB page. Just search GV99.1. At maririnig or meron nyo rin kaming makita on air live stream sa aming website gvradios.com. Pwedeng-pwede nyo isend ang yung what ifs, song requests, shoutouts. Basahin natin lahat yan. Antayin ko yung mga messages nyo, no, ka-vibes. Doon may nakita na akong isa dito, pero babasahin ko siya mamaya. Tara, tuloy-tuloy muna ang tugtugan. Dito is yung number one good vibe station, GV 99.1, your good vibe.

Good music and good vibes dito sa yung number one good vibe station, GV99.1. Welcome sa Tambayan, puno ng tawanan at chikahan, Chika Fan Tambayan! I have a few shoutouts here from our text line, mga ka-vibes. Unahin na natin yan. Ang sabi dito, good afternoon DJ Liza, pa-shoutout po sa lahat ng mga masisipag na TNVS driver. Shoutout po sa inyo. Pa-request po ng biglang liko. Salamat po from Nino, the Poging Transporter. Shoutout sa iyo, Nino! We have another one from 4227. Ang sabi niya, hi DJ, pa-request po ng kapangyarihan and luha ng buwaya. That's locked and loaded, ka-vibes. Don't worry. We have another one here. Sabi niya, pa-shoutout po kay James Ramsey Alvarez Cruz. Ang haba na pangalan niya. Pa-shoutout po at kay Rio Manalo Benko. Birthday po nila. Wow! Happy, happy birthday sa inyong twins. Twins ba sila? Parang hindi. Shoutout din po kay Limbonese Crew TNVS. Pa-request po ng Kaluguranda Ka, Uy Tamu by Nobelistas. Hahanapin natin yan. Ka-vibes from 2372. Meron pa ako isa dito from 6672. Sabi niya, pa-request po ng Kalendaryo by Mike Swift. Thank you. Lock and loaded yan, mga ka-vibes. Meron ba tayong message from our Facebook page? Kay Ka-Vibes Catherine Santos. Shoutout sa'yo, Catherine Santos. Ang sabi niya, happy Monday sa'yo, DJ Liza. Ako, kung bibili ako ng bahay, pipiliin ko yung mataas yung lugar. Tama. Yung hindi binabaha. Gusto ko sa subdivision, yung walang mga chismosa. Pakiplay ng Kahil ng Langit ni Maki. Thank you, ingat, and God bless. Tama nga naman. Kahit din ako, kung bibili ako ng house, pipiliin ko din talaga yung mataas ang lugar para hindi binabaha. Kasi stress pag binabaha. Oh, good news muna tayo mga ka-vibes bago tayo pumunta sa chismis of the day. Good news mga ka-vibes, hatid ng Pag-ibig Fan ang magagandang balita para sa ating lahat. Nagsanipwersa na ang Pag-ibig Fan at ang Robinson's Land Corporation para sa mas abot kayang pabahay sa ilalim ng Expand 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa ating mga ka-vibes na nangangarap at naghahanap ng sariling tirahan, sagot na kayo rito sa mas mababang interest, mas malaking loan limit at special discounts. Alamin natin ang buong detalye ng partnerships na ito. Una, mas pinag-isang pagtutulungan. Ngayong National Shelter Month, mas pinag-isa ng gobyerno at ng pribadong sektor ang kanilang mga hakbang para mas madaling makakuha ng sariling tahanan ang bawat manggagawang Pilipino. Meron din mga exclusive benefits para sa Pag-ibig members. Kwalipikado ka ba? May access ang ating mga miyembro sa mga piling bahay at ready for occupancy units ng Robinson's Land na may preferential pricing at buyer incentives. Buong gabay sa Pag-ibig applicants. Hindi ka rin mahirapan sa aplikasyon dahil tutulungan kanila sa pamamagitan ng house and loan counseling, mga housing fair at online promotions. Nagtaas na ang Pag-ibig ng maximum housing loan hanggang 10 million pesos na para sa middle income earners. At higit sa lahat, promo rates muna tayo! Meron tayong 4.5% interest lang bawat taon para sa mga loan na hanggang 4.9 million at 5.75 interest naman para sa loans mula 4.9 million hanggang 10 million. Pero take note mga ka-vibes, nakapako at fix ang rates na ito sa unang tatlong taon. Formal na kasunduan, nilagdaan na ito or nilagdaan na ang Memorandum of Understanding noong Oktubre 5 sa Pasig City ni na Pag-ibig Fund CEO Marilyn C. Acosta at Robinson's Land President and CEO Maybel V. Aragon
Gobio na sinaksihan mismo ni DHSUD Secretary at Pag-ibig Board Chairman Jose Ramon P. Alilin. Good news yan mga ka-vibes sa tid ng pag-ibig! Parang ang daming information nun, no, ka-vibes? Pero ayun na nga, meron na tayong mas affordable or mas abot kayang housing program gamit ang pag-ibig. Ang dami ng options. Options, options, options.

ng buwan. Tapos na ang umaga, lumipas ang tanghali. Sa oras ng hapunan, tumunga na ang buwan.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
3: Anak, laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
8: Worried about obesity, high blood, cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
9: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit pa lalo sa mga pangalan nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your clingy and kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one good vibe station, GV99.1.
1: We are GV99.1.
10: Kayo ay nagbabalik sa yung number one Good Vibe Station, GV99.1. At syempre, nandito pa rin tayo sa Chika Fan Tambayan! Ang tambayang puno ng tawanan at chikahan! Pero bago tayo pumunta sa chismis of the day, gusto kong basahin yung naging sagot ni Kavibes 4227. Medyo maganda kasi siya eh. Ang sabi niya, ako DJ, kung bibili ako ng bahay, gusto ko yung maraming puno. Simple lang, presko, at malayo sa toxic na lipunan. Well, totoo naman yon. Maganda naman talaga yung location na yon, no? Kavibes 4227. Kahit din naman ako, gusto ko ng payapa. Pero ano, parang ayoko ng sobrang payapa kasi feeling ko mababaliw naman ako. Anyways, ito na nga ang inaabangan ng ating mga kabibes. Ang chismis of the day! Kabibes, narinig niyo na ba? Alex Ayala will not have a first round bye sa Wuhan Open dahil seeded 13 lang siya. At sa 56-player draw, top 8 lang ang may bye. Ano ba ibig sabihin nito, DJ Liza? Ibig sabihin, kailangan niya lumaban agad sa first round. So, wala siyang parang exemption. Hindi siya pwedeng dumiretso na ng second round. Parang sa buhay lang yan, no, mga ka-vibes. Kahit gaano kakagaling, minsan, wala kang shortcut. Kailangan mong dumaan sa proseso. Kaya ngayon, mga ka-vibes, gusto kong itanong ang pinakamalupit na tanong para sa hapong ito. Dito rin tayo kukuha ng mga secret confessions mamaya. Ang pinakamalupit na failure moment na naranasan mo, ano ba yon? Ano ba yung pinakamalupit na failure moment? Yung tipong akala mo panalo ka na pero biglang, hala, ay talo pala. Pwede yan sa love, no? Love, career, o kahit sa mga simpleng argumento lang ng jowa mo. Share nyo yung mga kwento na yan, mga ka-vibes. You can send it to our text line 0908-516-4466 or pwede kayo mag-message sa ating sa Facebook page ni GV99.1. Just search GV99.1. Makikita nyo kami agad dyan. Pwede rin kayo mag-share ng mga secret confessions nyo. Kung kailangan nyo ng advice, pag-usapan natin yan ngayong hapon. Promise. Antayin ko yung message nyo, mga ka-vibes, ha? Open ang aking text line at ang Facebook page. Kaya kahit sa chismis may hugot, keep it light, keep it real, keep it fun. Dito sa Chika Fun Tambayan, ang tambayan puno ng tawanan at chikahan. Let's keep the music playing dito sa number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.
6: We are GV99.1.

0: Shoutout din sa ating silent listener, RL Mapangayi. Sinong Mapangayi? Sabi niya, shoutout daw po kay Limbo, tropang Limbo ni Screw, lalo na sa hari ng CR na si Don Robert Pascual. Hari ng CR ako din, actually. Kaya lagi akong may baong loperamide. Shoutout din sa aking mga kawork, mga bayaning puyat dyan. Tuloy-tuloy lang kayo sa pakikinig dito sa aking programang Chika Phantom Bayan. May chance pa kayong i-send yung mga advice, feedback, opinions nyo sa kalagayan ni Leo? Send that over to our text line, mga ka-vibes. We are open at 0908-516-4466. Pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page. Just search GV99Wine. Basahin natin yan para gumaan-gaan naman ang kalooban ni paring Leo. For now, tuloy-tuloy muna ang tugtugan dito sa yung number one Good Vibe Station. GV99.1, your good vibes.
1: GV99.1.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito, walang judgment. This is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
12: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
13: Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo! Ruwak!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ako?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yun.
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
12: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
8: Nasa ibaba.
13: Oh, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
14: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: DJ Rog, only at your number one good vibe station, GB 99.1.
1: You're still listening to your number one good vibe station. This is GB 99.1, your good vibes. Bakit yan ang napindot? Ito dapat 6:51 p.m. Philippine Standard Time. This Monday night, October 12, 2026. Ikalawang Lunes ng buwan ng Oktubre. Ngayon taong 2026, 2026, tama ba? Kasama nyo pa rin ang inyong musikerong ka-vibes dito sa programang puro ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes.
0: Plug and Play!
1: At sa mga medyo naninibago po, na medyo iba ang ating boses ngayon, dami nag-message sa atin, paus daw ako. Hindi naman paus talaga. It's so happy na sobrang dami lang nangyari over the weekend. At a long weekend pa, medyo marami tayong ganap simula Friday, Saturday hanggang Sunday kahapon. Eto sa mga ka-vibes natin dito sa Angeles City, merong extra araw ng pahinga. Dahil long weekend, walang pasok ngayon. Kaya ito, medyo paus ng konti. At ito, minessage ako, itong si Jonathan. Ingat sa pagdadrive, Jonathan. At huwag ka nang mag-ala ng mga motor. Pero on a serious note, ingat ka. At maraming salamat for listening. At sana masaya ka kung nasaan ka man. And see you tomorrow. Shoutout na rin natin yung mga kaibigan natin nakikinig, mga ka-vibes na nakikinig. Daddy Joe, happy listening po. Kina Fritz Root, kina Ron, kina Boss Greg. Shoutout na rin natin si MJ. Mga ka-vibes natin yung mga TNVS drivers na walang sawang nakikinig. Hindi nila nililipat yung kanilang radio station sa kanilang mga car. Napaka-konyo naman yun. Nga sa kanilang car. Anyway, yan. Maraming salamat for joining us and having us in the background. At shoutout ko na rin yung hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan, pero yung drugstore na dyan sa may Mabalacan. Last time, bumili ako ng gamot dyan at nakikinig sila ng GV99.1, of course, your number one good vibe station. Shoutout po sa inyo sa mga ka-vibes nating ano ba tawag doon? Mga pharmacist, mga store clerk ng drugstores. Sobrang galing yung mga yan. Shoutout sa inyo. Ako mismo, hindi ko minsan maintindihan yung reseta ng doktor, pero sila kaya nilang mabasa yun, di ba? Parang sobrang galing. So, shoutout po sa inyo. At happy listening na rin. So, mga kabay, sa ating nakapila sa terminal ng jeepney or kung saan man sila papunta, ingat kayo, mga kabay. At medyo haba natin ang ating pasensya kahit na medyo holiday or long weekend dito sa Angeles City. Medyo mahaba pa rin ang daloy ng traffic. So ingat-ingat at huwag masyadong mainit ang ulo. Huwag na init ulo, baby. Kanta yun. So medyo alalay lang tayo. Magbasa tayo ng mga messages here over our text lines. Ito si magandang gabi po, DJ Rog. Musta na po kayo? Pwede po sana ako mag-request na kantang pinakamagandang lalaki ni Jano Gibbs. Yun lang po sana. DJ Rog, si Pablo po ito ng Barangay Kamba Aray. So, subukan natin i-line up yan. So, standby tayo dyan sa kanta mong mula kay Jano Gibbs. Mami Pines, may message siya sa atin. Good evening, DJ Rod. Happy Friday, Candy. Happy Monday. Ano ba talaga, Mami Finds, Friday or Monday? We miss you, really. Candy played the song Risk It All by Bruno Mars. Shout out to Boss Julie Bernard and to all GV Jocks, especially to you. Thank you. God bless you always from Mami Pines. Sige, Mami Pines, line up natin yan, so abangan nyo. Ito si Milagros Soriano Paho requesting Lang Tibok from Earl Agustin. Hi, DJ Rog. Good evening. Shout out po to all. Ayan. Skin something. Hindi natin pwede humanggit. Pa-play naman po ang IDJAF by Dua Lipa. Salamat po. C14. From C14, subukan natin i-play to. Sige. That I can promise. Pero hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan ng establishment. Pero I think this is, ano ba to? Spa ba ito? Or salon? So, skin something. So, shout out to you and C14. Na-line up natin yung song request mo. At from Norley ng Angeles City. Husky. Natawa ako dun. Husky voice daw. Si DJ Wong. Ito, nakikinig daw siya on air. ZVRadios.com. Tama po yan, mga ka-vibes. You can listen and watch us now live. You heard it right, mga ka-vibes. Live na live po tayo over our website. ZVRadios.com. Kung gusto ninyo kaming makita ng live at sa mga hindi pa nakakakita sa atin, at huwag po kayong umasa dahil mahirap ang umasa. Para baka mataas ang expectation ninyo sa pagbubuhay. Ayan, abangan nyo mga ka-vibes, more messages here. Babasahin natin mamaya, line up natin yung mga song requests niya. But for the meantime, gonna give you more music. This time, gonna give you something from Vance Joy. This is Riptide playing here in your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes.

0: Music coming from the band Creed, My Sacrifice, playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. 54 minutes after the hour of 8, Philippine Standard Time. This Monday night, October 12, 2026. And we're about to end our program. Maraming salamat po sa mga sinamahan tayo mula kaninang pagbukas ng ating programa hanggang ngayon na hindi marunong bumitaw. At hindi tayo iniwan. Maraming salamat sa inyo, mga kabites. Again, my name is DJ Raj. Maraming musikerong ka-vibes. Dito sa programa, puno nagtugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes.
1: And play.
0: Every Monday tayo, mga ka-vibes, 6 p.m. to 9 p.m. At kung first time mo pala ako mapakinggan, hello po sa iyo. Talaga mahabol pa eh. And mga ka-vibes, ayan, maraming salamat sa mga nag-request ng kanta. Sinamahan tayo kanina sa ating live video over TikTok page. Sa TikTok natin, nag-live music mixing tayo. That's basically what we're doing here in our program. Playing music. Ini-enjoy natin yung Lunes. At talaga, marami ang naka-enjoy ng Lunes dahil long weekend. At kasalukuyang, I think mayroon siyang program pa rin. In the celebration of yung fiesta talaga, di ba? Gusto lang batiin yung mga magulang ko. Mga kawag-anak nating nakikinig. Sir Roger Robert through this happy listening po. At ang mga mahal natin sa buhay, si Ruth, Ayan, si Adi, sobrang likot. Shoutout sa kapatid ko, si Renz. Na yan, medyo on a serious note, medyo okay naman siya ngayon dahil siya ay nagkaroon ng minor accident kahapon. So sa lahat ng mga motorista po dyan, lalo na yung mga motorcycle riders, ingat-ingat po tayo. Buti na dulas lang, wala masyadong dami. At idol ko yan eh, na slide na nga, nakala nagawa pang lumabas. At mag-sunny right out. Iba ka talaga. And shoutout na rin natin si Rendel at si Mark. Yan. Marky boy! Salamat. Shoutout na rin si DJ Clark na hindi ko napuntahan nung sayang. Babibisita tayo minsan dyan. Anyway, maraming salamat, mga kabites, for joining us tonight. This has been your Musikerong Kabites, DJ Rog. At bago kayo pakawalan at bigyan ng ating final song, lagi nyo tandaan na naman nangyari sa araw nyo ngayon. Maganda man yan, hindi masyadong maganda, sakto lang, okay lang yan. Dahil bukas, ayos din ng lahat. Tomorrow's another day, another opportunity to make it better. Leaving you with a song from the boys of Goo Goo Dolls from 1998 movie Seed of Angels. This is Iris. Maraming salamat. Goodbye. God bless. And I'll see you next week, mga kabibes. DJ Roch signing out.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.